kon lega mwe yan kum sangbasa ubar nyetul abega bakulen to babaye yagama bayan imbago mkulen minkega yabega bek buwa kumbuz nyagwe babunga chobelebe yabega bek dama belonga buwele kisonga riboma ngombe kong kong kondom kondom kondom kondom kondom kondom kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong